0: ne yamat an har goyi nan fara na mado landa da godo an hundu wani tunjut sa da golle de golle galle walla da yako marse ada bambi o bob kala wawa mu a cire modi ma godi
1: ko har ka kon ko gon kono ni tuba do godo ene halanan din dim nani an e jabu don yauta fi positive positive ko hundu non
0: eh yamat no humpa ko positive playful parenting
1: ah don ko hundu non
0: yo hundu sedu bon
2: ko Allah addima do
0: eh
2: mi do yinam ya hado galle ma o ko positive fono mi da parenting plefu ko wakili ma hali ha tampi ma wani famde
0: hari ko dum falno o yewtude ayi ko ko be wiyata do positive playful parenting no wondi e nafore ayi pay ko so danaki walla o ya hali hurgo ko watta ko fijugol tu dum wadi non no moddi menen jinnabe be men fijida e sukabe amen be dum ure udude hakkille mabbe be bura famude aduna on be bura finde kadi
1: mi hala neno teno kumba ya hayno fi jangugo mi hala acci mi yaha aja bale tindango jango ala nafa ayno hande nafa kan
2: joni ko hono mi andita sey tawi o do hobbe mo biita meeting mabbe ko jogi nafore
0: na andu wonno mo ya ha du wadi ne nyande yida me mede yewta hay jabutigi ya ha la bay joni nanga bura on faminde ko ko wiyete positive playful parenting ay gila nyande bobo jibina bobo yiye o nanay o fije du wadi non mene jinnabe ben men foti fijidude e mabbe ayi sa fijidi biddo ma do jandirta non ko non o burata susude
3: smiling to you from the Gambia west coast radio
4: bismillahir rahmanir rahim ali

amin jerejeuf koku moy imam din mbok yi xamna djegalu rek ci dog bi fi xewon waye di len wax rek wa akhiru dakhona alhamdulillahi rabbil alamin mujju go sax dak go and xewal yelna yalla tour ko ci estanu gambia di len ko ñaanal diko ñaanal suñ bop waye diko ñaanal mbollem staff ak management bu west coast radio comme niñ len ko waxe imam rendi na ba pare kon dafa melni ñi nga xamne ki lañ julle ko ci dem sa kër rek mën nga teur def la nga wara def yalla nañ fekke dewe nak jamm mu nekkon sen soppe sen xarit lamine cham ongol pita jerejeuf esko radio assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.